0: she flow na nyi ye hunten tan se kwa bibre akoko re de wo su nuane akoko anka oda so dem rem
1: bebe two box bebe two chain yeah opa mon ka se gabi no ya sa pon ni kofi kwa ti kodi ba le gre kwa ye se toy why the fool aba ka ka ji ka ji han le suwa aha na beji bu din talibani
0: osuno mechi ni aboa menyi otwe ni adoa me ponche ba ko mama soa koko reta ye fashe ka soa yesi me hene na menya akoa obi betu mi ane opoa ni mechi fenty flow ni dentizo go for say na zoa
2: this is the rock lesson.